nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayun tabi ka mga bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bagong gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-anap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Ma?
0: Ayaw tabi ka mo, Badil!
1: Oh, wala, wala, wala!
0: Audi! Pabakalagot ako bagong gam!
3: M.O.R. Good Life!
4: Definitely more.
5: Definitely more.
4: Sa umaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
1: Kanor, kamusta man imong trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay mi sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay ginatagan sa buha, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasildo?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinte, tubig, mubayad pa tagrinta sa balay, pangtisyon pa si mohang anak. Magrosery pa tao niya, maura na imuhang sildo? Nga nung kulang imuhang sildo, kanor?
2: Daling, ba't din ni nang tarsing? Ba't din niya karon? Nang invite pa sito, ah?
1: Asay imuhang sildo?
2: Daling, nakasakay ko itong bagong bus na nai-TV. Pag kanindot na, pag yung CR sa sulod, akong ibunyagan, oy.
1: Ang sildo, asa?
2: Kabalo ka, daling. Grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init niya po.
1: Asa na
2: sweldo! Karoon pa kong kamatid ko, darling. Humok ba niya kaya itong sopa? Kalaming matulog. Matulog na ko, niya.
1: Atik-atik, pag yung kahaasay mong sweldo!
2: Okay, kalaming maling kong tagad ko. Tayo na sa beach! Ah!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maride!

0: Oh, nata, tamay black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, pinugnot ko. Out of binulyak ako.
0: Ay nga, Nim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pag hala ako kaya, mas mo niya narang sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M-O-R.

0: Patay na gali ako. Ba? Si San Pedro? San Pedro? Ano na da sa pihak man?
1: Kwan. Empyerno. Pwerte na kainit.
0: Dito lang ko ah.
1: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water. Abaw! Pwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kuya Bayad, isa lang.
5: Ano to? Isa lang?
4: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Pinaghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.

0: Hoy, Junior! Kailan mo yung grade mo? Natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no. Kautik mo. Natatay, une o. Une baga o. O. Ano yan? Apat bagang F?
1: Ay, sus man si nanay. Ang buot sabihon ka yan, fasar. As in, fasado.
0: Aw, oh, iyo? Salamat. Una ako, ibig sabihon kaan? Fatal.

0: Dung, ganina rin yung kuha ni Dung bakong nilo Dung ba? Kapoy gin siguro ni Baratuhon, oy. Oh, nga naman ay. Ambot ani akong rilo nga. Muundang manday ng oras basta kauban ta ka.
1: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kay ko, anak ko tubig! Sa magkuhan ni mga itag-tubig man. Uhawa na gini. Maliki na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay ka yung 10K girl, no?
2: May kapoy yung kay girl. Ay, sarang 5K lang tamudagan, B.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
2: Ay, bitaw saan. Marang naasya kay point girl. Uy, tara, tutugan mo kayo ng mga kikibo dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kaya pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, pandamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks!
2: Pagamay, di mo ano yung tubig, Ter? Ikaw pa'y may ganang mag-iiw o mag-yaksa. Pagpugun ako na. Iiw sa loon.
4: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
2: Wala naman ko'y kailisan ni Yotz. Kayo wala may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
5: There's more
6: sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sa kamera, "Sir, dito mo nahaboy sa inyo balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more
4: sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugot pa more!
6: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
7: More sa tanghali!

0: birthday ko, June 12.
1: Ano gani nga tuig?
0: Ha? Kada tuig eh. Siyempre, bau na nun si Karyang niman. Bau puwerte.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang

0: simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: going back.
1: Tay, may tamaho ko na sa kusina, ta?
2: Sino nagambal si Musi naman?
1: Si Manang, eh.
2: Jesus! Sagi ka man eh mo yung bal na may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho.
3: May pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kay may inom na ko tubig.
1: Abaw! Puwerte!
4: Salong pang fiesta!
5: More sa tanghali!
6: Asota me!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kaysa, si Mangkano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagin mo lang mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes, maghingot anay, mag-chismes, magluto, mag-chismes, bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhay sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha, sulti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila, abison ko na kong wait na.
3: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood niya to kung i-chismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upo dahil ka ng istorya nila.
3: Day, nadunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ka ng dilat. Abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ka na imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamakak ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kamalukumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay yung kasismosa. Ika lang may ipako ganyan mga bayanan eh.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Who got more?
1: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nang iniwan ako ng boyfriend ko.

0: มา
1: Pipa apod ka tabi sa school?
2: Ano? Ba't ako pipa apod sa school? Ano na naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pikataran ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman!
1: Bako ba ako? Ika ang pipa apod.
2: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
1: Bako ako ang nagibo? Ika gayon, ta ika nga ni ang pipa apod.
2: Nice, nice. Ako talaga?
3: Nice.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: you're happy, but
1: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor.
3: Kalamay itong balikos dagat na binagdagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napalpahay mo ha, patanami sa... Yun pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Huwag pa ko Tapang! Tapang! Tengok kembali pula kau! Tapang! Tapang! Tapang! Tapang kau! Tengok kembali pula kau!
4: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
1: Nagluya kang kanahanda ka! Kita kang nanay na lumos! Tapang! Tapang!
4: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ambakan na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
1: Dito ko mamata. Mapakuyap-kuyap din ko para iya kong imag-tumaw resuscitation.
4: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! Imaw-tumaw ko na lang ni siya aron maulian.
1: Uy, narami na akong ipaabot. Mamaw-tumaw din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
5: Palapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imaw-tumaw na kaakte!
1: Pandamay! Ang akong angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko!
5: Okay! Okay, okay na! Di ba nalumos ka? Mau nang imaw tumaw taka dali ni.
1: Kaya mo ganito ba ni mo kay baba?

0: Langga?
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Sa mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pero kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, kaya po niya langga yan.
2: Wow, how sweet naman. Di ka gabi, in-text na ka makadto ka sa balay, wala ka nagkadto, how?
1: Ah, ay, ano, abi ka gabi, kay gatulo talit, hiabi mo.
2: Puwerte!

0: Hugot the more!
1: Uy, miss!
2: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
1: Hugot the more!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw

ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
5: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
6: More sa hapon.
7: Ang pinakamasarap
6: na everything on it radio show.
7: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
8: Easy.
6: More dance.
8: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
8: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
7: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow. More sa hapon na.
6: More.
8: 3
6: to 6 p.m.
7: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung kagkanan dulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisag kung sabi to na kong labay dong, gabalik mang gyapong kasakong kasing-kasing. Ay! Aya!
1: Ana!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Brad.
1: Oy, soke, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli man nimo?
0: Wagyon ni salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Unsa may title ana di ay?
0: Kuan man yo, murag action man yo. DVD cleaner.
2: Ana.
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padang ito tatawag ko, record. Tata, pinahit-pahit na ang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.
2: Joke only!
3: M.O.R. Your life!
4: More music?
2: Give it to me, baby!
4: Sa M.O.R. meron! More! Sa hapon!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
0: Wala na akong maiisip eh. 'Cause all I ever think about is you.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanoro, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Ah. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Lain akong paminaw. Namugnaw nga ako singon.
1: Kanor, nasa man ka? Anong naluspad man ka?
0: Darling, naglain na nga kung paminawa na imong itimla ng kape. Darling, tabangay ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi nga akong doktor. Tawagi. Sige.
1: Wala ba ko yung number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagi si Dukan doon eh.
1: Nasa banda? Ninhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, dali ah. Kuha, tawagi nga akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko yung number si mong doktor.
0: Dahil na siya kayo paminawar ang atakiyo na siguro ko.
1: Daliya ba? Ang saping kod si mong cellphone para tawagan ako yung mong doktor?
0: Daling! Daling!
1: Pin kod ba? Daliya!
0: Ah! Pin kod? Alam eh. Naulian mo ko na rin. Murag... Kulang rin na ito sa dugab na iwan ko ka dugab. Kailangan ko na rin. Naulian na dugo.
1: Unsa lagi pin kod? Kitawagan ako yung mong doktor!
0: Ay na daling. Di na kinahanglan. Naulian ako. Okay na ko. Dalawa. Oh. Diyan pinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?
2: Mix of Rock.

0: Hugot pa more!
1: Aray! Nauntog ako!
2: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.
1: Hugot pa more!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix up rock!

0: Puti pa ang simento. Matigas. Ikaw.
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ikaw lalaki. Anong yung tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
3: Nga! Maride!
4: More Sucka Beats!
5: More Sucka Beats Express!
4: More Sucka Beats!

0: kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Limahong sampu sa pun. Nainaliko. Susihon ko.
2: Alalalala. Araging
0: gay. Nausa naman yung kinantahanan eh. Mura man yung... Uy, aling-aling masigurin naliko. Nain makikinantahan. Nauna ko at nalaga masigurin naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kenor!
0: Padamay, nakakugangan.
3: Ano nang tungat-tungat ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalagang asilingan nato, no?
0: Ma! Usay nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daon? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma! Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo!
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kang lain, nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ikaw!
3: Ukuy-ukuy ako kaya wala imong asawa.
0: Noon kayo!
3: Dali! Dali!
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: ano sa amang ko ni mo sugton, day?
1: Hay na lang kanor, sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day, sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: O, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madabay.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: To, lakad yan eh. Kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay, gusto ko lang pa-iklaruhon si mo pa-inchindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag-misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
2: Ati, okay, sir, may problema, sir, ha? Ikaso, kiman, sir, nga katulog pa ko, iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh? Puwerte!
3: Back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: kahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.

0: Dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ayaw mo kabalaka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Ilong napututas ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
2: Yay! Uy guys! Ilong na mo ba kaya na sa winner?
3: This is Team Champion! Team Kanor!
4: Yes!
5: Mga Kanor, daog na!
6: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger, magpa-pizza?
4: Yes!
1: Upit na dito!
7: Aha naman!
0: Burger! Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko, pag nasa ay kwarta niya, huwag pa may kwarta niya, bo sa sunod na lang ko mang libre.
5: Ay, klaro mang Kanor, puro na makasturya.
7: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
1: ko? Awo, Jun. Atik-atik na Jun na siya, Jun.
7: Burger drop, pizza.
8: Itong mawalang panagkataon, pagunin yung panagkanang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger o pizza.
4: Yes!
0: Totally ergo, tot.
5: Mang Kanor.
0: Paano kayo, 500 na pautangas ako.
5: 500?
0: Pautangas ko kay para mapaburger tao, magpapizza.
5: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
9: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
10: More Sagabi Express.
9: More Sagabi Express on my only radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Sorry, miss. Sugod sa buong ikaw nang mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya.
2: Hanok, tod bala!
1: Hehehe, kinkulbaan ka ay. Joke lang. Patay na siya!

0: gilak mga diha.
1: Gibulagan ako sa akong priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako ibiyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandabay.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Gare, pasira maang boundary. M-O-R! Au, pirmin, ah!

0: nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, tay?
1: Ah, di, inday, badalang si mamo nga cardiologist.
0: Ano na siya, tay?
1: Ang nag-anobla, nagkakayo sa radyo sa car.
0: Mahay, ay aba, operte.
2: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw din kong sanina din iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulmang kayong lawas. At ako asawa din na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ons og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murang matang 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa man na? Ano nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling!
1: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana, kabalubiya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isulob ko na siya.
1: Aray! Ano, di ko ginhawa!
2: O ba? Gisian na ito gabay, ana?
1: Aray! Usa manin!
2: O, di ba nasakto na gyapon? Usa mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling. Trending!
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Hold up, eh. Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up on sininga tuwig, bala?
0: Hehe, mugi na basta business eh. Ginati pa ng customer.
2: Bow! What the?
3: One, two, three. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?

0: Pre. Ano ganit itong halan sang napatay?
1: Ba't ganya? Basta walaan ko, machine gunner sa Mindanao.
2: Pangamuyuan natun ang kalag ni machine gunner. Tanan sa ba?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Danlog pa sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, sir! Ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buutan kayo na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginaubang ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibate na ko. Naulawan ko sa mga silingan. Ganong ipatawag ko dili sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, mao'y po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, dito sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi e, magungko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata maka, sir. Murang magkagnaika na ang artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir, nako'y bataon nga chika, babes. Ihatag na ko ni Bo.
3: Maoba. Guwapa na, guwapa na.
2: Mamos kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni Bo.
2: Maluoy ka, sir. Maluoy ka.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart,
4: more sa Gabi,
5: is on MOR. More sa Gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ay, pre. No dictionary ako ma. Awang ka dyan yung go.
3: Ouch! Apay ngay.
2: Gino si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
3: Nye!
4: Mara!

0: Batik naong!
1: Ay, na lang nagbatik naong! Kaysa plahubog!
0: Pagbata na ko ba? Huwasan na ko! Di na ko hubog! Ikaw, batik yapog naong!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: ipag-abot ko na lang ni Balangakon ng ipon. Kay Permi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong galito?
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika Punta.
1: Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eko lang nasang tinog ko. Kayman, kadakusang ba-ba mo.
3: Abaw, puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, nga naman, ang ako bitong kinabuhi dong, muragyod doging ana dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
2: Ana!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iyang matres, "Ma'am, ang imo matres ginaagawan na sang mga bading. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Paano mo makikita ang taong para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Eh may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayari ko utang mo!
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Magkano?
3: Hey, sir!
2: So, nung balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
3: Mas tiki ka mo katawa. Otro po na magka-under po kasi mong asawa, no? Ay, nata! Ako, under! Di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano!
3: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mga kanor! Muli na ko!
3: Hoy! Tara! Hoy! Talawan yun kayo, mas naguna. Pas talawan ka, masando kasi mong asawa ka niyo na kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakag-inom. Hubog na kayo kayong dagway, oh!
3: Sa'yo ba? Ako! Hindi ako lasing! Sige, doon sa ko kikaratihon siya nga. Wacha! Wan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
3: Kabalukan! Shaolin gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yung kamuli, ha?
3: Sige, doon, kikaratin.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dilig yun di kamuli, ha?
3: Muli na ko.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, paano di ay? Maayog yung kay kagyon. Maayog kay kagyon. Wa palang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Was ari na ang result sa nga inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Dahil mga kasmet, pati ano to? Ha? Lumalam ko ah. Kay man mga mango ka mo. Pero uli ka mo to sa inyo kay magtanong kamote. Kawa mo to dukot.
0: Ah, Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perte!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: more sa Magdamag on MOR My Only Radio.
1: Lights, camera, action.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ni aning bulalo aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Huh, init mo lang? Luha-luha pa manggani ko?
2: Pandami!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Brad! Uy, Mangkanor! Musta naman ka? Asinso naman kay ka?
3: Siyempre. Ikaw, uy, asinso na po ka. I-pick up na tirada ni mo, ah.
2: Ah, ikaw, Mangani. SUV, Mangani mo, oh. Latest, Mangani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
2: Oh, wala man sad, Mangkanor. Ano man?
3: Ah, wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
2: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV, Mangkanor, uy. Mag-upadyog kayo, humot pagguan, mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo rin kagang-kagang matitanos pa lang ta, drive yun ta ni mga mahalong na sakyanan.
1: Hoy, Mangkanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mangkanor, abi na ko imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abi taon eh. Ako abi taon yung driver. Hindi ko balik kong kakuha eh. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko na, ma'am. I'm coming.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ingo, garo permi mong naigo. Permi na.
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Jesus, oy. Unsa na ko paglakaw ani og palayo? Kung sa imo palang isi, di na ko makatindog.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Libre pas, Ella.
1: Oi, hala. O sa kaduwindi? Pwede po to ta sa duwindi.
2: Paminaw, Mangkanor. Tagaan ka kagahong. O kigong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
1: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhato nun ti kagbitay-bitay sa cellphone.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Uy, darling, himala. Kikalintura sigun niya kong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Muna ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Eh, butang lang ng barbecue niya, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor, ni atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo ha, oh.
0: Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling dala sa lun. Nakayun.
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Dihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko nimo pasudlon.
0: At dihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Dihala ka, ha? Asama ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di mo ka mahimutang.
0: Bus, kanang kasabi ko.
4: Unsa? Ngayon kasaba mo ka. Unsa may salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Unsa galing salali mo? Ngayon kasaba mo ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling!
4: Kanor!
0: Yes, boss!
4: Ikaw, nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya, di kaya pong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha? Usba na!
0: Yes, boss!
3: Oh, Mang Kanor, dara o, kauna rin yung barbecue.
0: Balilin, uli na dito. Kikikasaban ako sa kong amo. Masig madamay ka.
3: Ha? Ano sa may labot na ako sa mong amo, oy? Unyan ako uli ba?
0: Uli na lagi, kaya madamay ka. Sukong kay kong amo, tanaw pa minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga amo na ta pa!
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka mo. Ikasaban ako ulit na balilin. Ulit na.
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay... Nagabusong ako.
1: Ay, Mare, dapat dito kay star sa lalaki nga napabusong sa imo.
0: Amo na gani, Mare. Mare, ara na si Pare.
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Kompleto sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sudaan nyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Meri ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kag isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.

0: Kabalo ka dong. Ako biyang ginahuna dong na tana. Ako na lang na si Duka.
1: Ha? Unsa si Duka?
0: Kanang Duka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisitaon.
2: Ana!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gud ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan.
2: Tinuod gud ka, nga mahal ko ni mo.
3: Tinuod lagi. O, diwatan ning rosas alang ka ni mo. Rosas!
2: Ay, kasweet ni mo, Mang Kanor. Uy, salamat ka, Ayuani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mang Kanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
4: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
3: Murag pamilyar magitong tingaw gato.
2: Ano sa day problema, Mang Kanor?
3: Wala, padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos dili.
4: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingog mo yung doon sa kong asawa.
4: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
3: Alam mo, asawa gila. Tuklon, tiga na. Yes, darling! Ako nga mega darling, si Andrea. Muna yung atundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
4: Mao ba? Imuhang amiga? Masama ng padayon sa sweetness.
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsaon pag-maintain sa ato ang sweetness. Sa ato pa nagmanagtiayon.
2: Mang Kanor, unsay sweetness? In love na ba yan ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab?
4: Tanawa, Kanor! Uyab man diay mo!
3: Wala, ay! Parang super saiyan na ako asawa. Pabuang-buang na ko din ay magkayo. Kesa mo! Kesa mo! Ay magdoon ako! Asa ko! Asa ko karon!
2: Uy, wala, Mang Kanor! Naunsa man ta?
4: Ay, tay! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanor, ang ka!
3: Ay!
4: Ay! Asawa!
3: Akin ba ito?
5: Ready ka na ba?
6: Ready na!
7: Ready, set, more! Ready, set, more!
8: My only radio!

Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

just for you. I bloom just for you.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
2: Ouch!
1: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
2: Nye!
3: Mara!

0: Senor, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Kapila may palit niyo mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Wala ba

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ning duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod jud ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamay ra lihok. Ipit jud kay ba? Saan mo na ako ni?
3: Oy, parintura!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor!
3: Sige, tabangan si kaigay-tika. Basi ma, sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tabangang likod.
2: Wala kayo, Mangkanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Palihog ko, eh!
3: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala, kala!
3: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
3: Up! Okay. Plaster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Masao na lagwa ka, Mangkanor.
3: Why siya paya na, parinturo?
2: Oo. Oh. Mangkanor, ay sa, basta gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit ulit sa!

0: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
1: Ready ka na ba?
2: Ready na!

0: May isa ka pulis.
1: Hari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Cepao.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong. Hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.
5: Hugot pa more!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mang Kanor, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod yung magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kay ko karon. Muna hinungdan nga happy na kay ko, kay pabor na kay magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh, sigurado na, bugay na kay ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, unsa pa, Peng? Pabor na kay ko sa too, kay wanay bantay.
2: Tama-tama ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Pandamay, nga ako asawa.
3: Tama, Mang Kanor. Muna na
1: Kanor. Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, ay. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tanglo, ha?
1: Hoy, Kanor! Aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Wow, ma. Andamay. Dapat mo larga yun yung masawahan, eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pero ray gamayan na. Pagkasunod na dagko na kay nagsweldo, ato siligan ay nakapatukaw ng balay na naibagong sakinan. Dako na kay yuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya, Kanor, pag-impake na kay ugma, mo larga na ka. Pag-ayo-ayo dito, ha?
4: Andamay. Ako na yung mo larga.

0: Ay, naya lang, Dok, ha? Kay base, balat, Dok, matabo sa akon, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao niya, ay. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari.